0: La soie andu tiala siya kinamba giti, kandu ti bazara soa yo kilometre balusena usho na batati batangafu, dutingo tiala akekana legeni kwa pepe nangu iso singunza patondani chite na pika. Ala kwe aketa kodro beili pekunju mira. Mamba ya ngana ngunku, soa yo kilometre balimi yombe nandoni uku na batati batangafu, tiguna maka, tikodro chichad, ndali chaiti angangusu aketambula na mbagi chibanga tikodro nika. Wago singati, Guy Florentin andisho agunando tikandoni na mbagi kasi lo kivunga na isango nandoni.
1: Awa, Beafrika so, ala china ya ti tipale, ti sarango iti ngangu ngana mungo akumba chala, ndali ti azuso akenangombe na mamboko chala ngene ye na mzeti lengwa guse kuse nandoni balisi nuku. Ingo ti azuso alondo na peko ti chiri so. Na pupoti ala soake na ngombe na mamboko ngana amasika ti kodro ti beili chiriso asarasi akoti awa paleso awara kwa na pekoti so ala gogitinzi akururu ngana akumba ti azo ti kodroni na ngonja na bechala awa paleso azo ada ala ron ayekwe na ongo chala apusu azo kwe ti kwe na yati aketa kodro so akena legi ti gongo na kodro sese ti chad Eva Flor Obige mlingi ti kodro ti beili ludema dujingo chala ti ndembeso
2: dujingo na bazara so ati lango ti adape karo mata na mwaba kupuchungu wa gato amni nge kwa iku yomi nge alushina mjuzu ikongu na pika kayawe ti warando ilango da kunja si lango nukwa idape aa kubeso ide ile kena dato kupa gata kiyo kwa onado kupale ti awondo
1: Serge Aladoum presidenti si tigbazara tilu luunda nangorubia titukwa aturugu nambagika
3: sana sikiriti sura mwaba jiska ingwa tubakwa si suto na sikiriti adazo laso ipeti ki jiska igaji sifri ngafe mbanka sike na tukwa na sikiriti ipia leke na ilegizo comme yoani mon volontaire si délégué jusqu'à frontière dans l'anglais les kingon citen ti gouvernement les ilegizo et puis le bazar de tassement et petit qui de son
1: Alfred Madila c'est le chef de groupe Tibazara le dima ngana mbage paleti warongo anjuri nguti yongo na mbage ka
3: paleti nguto vraiment a ki mingi na bibi ki kuna dako si va to si za to warongo ti yo ça to isa paru la sara ni na consommation na ki mingi a pompe quoi bouba a déplacer à gola 5 km c'est là warongo ti yongo
1: Nanduti teneti seduti, aketa kodroso ayo na batati batanfu. Atia teneti a ndokwa. Yetongona akpale ti lege njoni ndoti kengo seni akedape. Nga ada ti manangombe ti tinjoni kwe akeda mbeni pepe. Guy Florentin andishu na kiringo na bazara batangafu na fono nonde keluka.
0: Anda na birao na ati vakaga akedemasi ake onlaso mingi teneti kpale ti warango nyama ti bagara nga na teneti ngereni sosi a mananduzu. Azo swa ke nambage nika nga na la swa ke kanyama afatene. Fango nyamani akekwe na legi ni pepe singa nambagi ngirini ama agwe na nduzu anda tala su akia uwa kango ye nambagi ka afasu ongo tiala su akibata yama nambagi tigbatati girao siagana kwa lesu sango tu Mustafa Romaric Samba
4: ngena ena zeti forondiki ataso si kiro ti yama tibagara oko aeke na sake ota warangoni aeke etene zereka amanjine mamati amolenge agibe chilo
5: nyama idape igage so ikukungo ijuchina molongo epi mokati mu en kilo atena 3500 pia mengi faso abitegi na nyama bisana ala susuate ala isusuate ala iginyama mbiga epi nyama niso jamel
4: oko gingo besu aike ngana mbageti abakar mahamad sosi aike babati asewa
6: kojo zoni nyama ti 1000 francs ala te midi lakui meti pour le moment zon même 2000 ui te midi lakui gimel kasande ui te na lakui midi ni gimel kasande yena kanganguna ye epi beti ngula warango nyama akagande ngangu
4: chitena abushe awara nyama si afar warango ni aga ngangu Hassan Umar na mbage chikota garati birao afanga bibechiro
7: lana ala kumani mekulu mama tu ala wanambichi nda donk iso asana biwarangu baga na problem ni la nyamani ifani kwe akrimbi azwa kozo hiko baga na sami laso waka na 25 mil
4: amate atron karamu konseye municipal afanga warangu nyama chibagara ngana nyama chi angasa agakpale na yachi birao
8: karama ngangasa aketape bagara aketape mo zuchi kodromo pechi batani ape mo batani am nyama uso ota akaka kenjini ba problem so si akasa kachi na chi kodroso oleti tena ala la sudane so amu akaka na yige akaka yo apa agagi uso ota akelimbi na yape tona fadi ya population chi bira wala chi vakaka iwani kena ngasa chi na bagara chi ka kasa pe chi manka yape
4: ifangana awa mango ikwe wungo chi azo so aike na bata chi bira wo awo mingi na wuzu so afabiani gango chi arifiji sudane so wungo tala kwe aganduruna sake bale osho so si bira angbagi mbango na kodoro ti alaka birao Mustafa Romaric Samba dafonono ndekiruka

0: kunduti awali mediatrice tibumbi pishka si angala kwe tifaye na awali sosi akina yati aketeketa kunduti lo sosi akina yati agbavaka tilondo na lango baluse na ako tisi na lango baluse na utati nzeti bila usu ikida ungo ti awali baluta na ndoni swa keti ontenti gbavaka gumba yasi aga amandaye na ndoti tongana yesi molimbi tuduti wali ti lini akode ti dengo buze tenati sarango ti ngangu na tere ti zo bati sentia mokunzi ti ontenti afi mediatrice ti gbavaka gumbaya ake fanaye akpali sosi awali ti gbavaka gumbaya ake dutile na lena ni mingi
1: eba akpali ake mingi na ina ti gbavaka gumbaya tongami ten tonzo paske eba na ya ti vaka ti eke afini vaka so alondo ti tene asigi le ti awali ade anzika nzoni ape maingo ti ti awali ade alondo ti tene alondo na nduzu nzoni ape asara si eba akoli ayeke to nzia ti awali mingi na sese na lege ti nyen na lege ti sosi eba tongana mo wali mo fe ti mukoli mote ande mo tene na kolo te bambi ye ti tene mbi bune ekole kole ayeke ya ndeta ape mote ande na kolo te bambi ye ti tene mo kaye kole ayeke ya ndeta ape eba amaseka ti eka mingi ala yeke azo so ala kaye mingi wala ape ti kaye aga kole ape ti ga ti fata na tere ti lo tu amuni agwa kue agwa gi na mbeni ngba ti lo koli na devant asara si eba nzia ni so ado nzia ti awali na ya ti gbavaka ti e mingi ni la yiga eba asu ya ti nzia na e nzoni lo mbi hinga yeke tongana amolenge so mbi ga na ala kiri ande eba ayeke nzia ti so yeke gue ti tene ayeke gue fana ti gbavaka ti tene eba le ti ayeke gi lege ti tene azi na ti gbavaka ti ande
0: doroini belvia benedicte nga na aba na canadia ayeke na popo ti ala wali sosi aga amanda ye ala yeke tene na e tënë na ndö ti amama tënë sosi ala buli na ndöni na yâ ti lango uta
2: mbi bata akpa ti aye mingi ambeni ye sosi ade mbi vivre ni ape pe aye so ade mbi ba ape mbi ga mbi manda ni ge ayek dë mbi ngangu mbi manda ye mingi na ndö ti vion basé sur le genre ye ti sarango ngangu na tere ti zo e fa la yeke changer ma ti tingoboto so tene ayeke avancé vu par rapport na ye so mbi vivre ge ayek dë mbi ti tene mbi mbi pusu nduru na tere ti ala so tene ala wa ide na ndöni ape mbi fa na lege ti tala kiri na nzoni ngobo
3: mbi ga laso na tongbi ti pishka afa na mbi entrepreneuriat so mbi hinga kue comment maseka wali ahinga ti kaye parceque na i amaseka ti i ayeke ti tene même si ke i kaye laso ayeke gi ti tene i mû ivo na bongo poro ku si tongana i amaseka si tongana i réussir na lege ti ekole ape i hinga ye so hinga tene kango ye ape e i tene gigi ti abuba awe au contraire mbi ga gi e pishka azi le ti mbi na ndöni e atene na mbi ayeke si tongana na mbi ga ti kaye i fallait ke mbi sara état de lieu ye so ita ti mbi akape c'est de là ke mbi ka u ye so mbi bâkue amonke na yâ ti secteur si mbi ka e mbi ba aidé mbi parceque ti mbi ayeke contraire ni kozo
2: lo i ku na mbege ti ala ti tene ye so asara na mbege ti ge na mbege ti 9e a ti tene ala pusu nduru na tere ti ambeni arrondissement ta ti tene amû maboko na ala wango na formation si e ba ni ge agba ti ye so e vivre ni ge aidé mbi ngangu asara si mbi hunda ti tene coordination ni apusu nduru na tere ti ambeni ita ti ye na yâ ti 7e u na a6e apassé ambeni so ade tene azia ande ontin ni dapa pusu nduru na tere ti ala ti tene asensibilise azo
0: tongana fango ye ayeke mbeni ye andanga na bage ye sarango kusala na ni ayeke nga mbeni ye nde georgia paola ngeni ndi kizo so ayeke chargé de programme na mbage ti coordination ti afi médiatrice ti pishka agunda duti ngo ti amaseka wali so na yâ ti kapa ti mandango ye so si afa tene ane yeke duti lakue nduru ti mû maboko na ala ti sara kusala na le ti lando
4: i ba amaseka wali so ayeda na be ti ala kue ti tene ala mû maboko lege oko na yâ ti ye so e sara e ala fa na ye ke ba tënë ni agbu be ti ala na lege ti kirigo na popo ti tënë na lege ti atémoigné achat vie ti ala so si ala vivre na yâ ti acommunauté ti ala i ba aye so amû na ye lege ti fa na ye mbwimbwi ke ba ye so mbwimbwi ala ye so ba ni la si i fa na ala e be ti anzere mingi ye so e ku na mbege ti ala ayeke ti tene duti ti ala gbion na yâ ti vaka ti ala e ala ga zo so si ala peu ti tene ala changer mentalité ti amba ti ala na yâ ti vaka ti ala ala ga kpengba wali na lege ti kango ye na lege ti mungo maboko na yâ ti sewa ti ala nga na yâ ti vaka ti ala e yeke na mbeni ngobo ti e so si e yeke zaka na sese ti pusu nduru na tere ti ala lege ti tene coordination adescend na tere ti ala ava kusala so ala sara i hinga e tene ba ala sari tongana so atravers atémoignage ni so si e yeke wara na yâ ti avaka ti ala parce e yeke ngbage ape mbi yeke descend na tere ti ala na yâ ti vaka ti ala ti ba apopo ti aye ni

0: 76 06 40 44.
1: Igafa diso wa na genetik kwa singa ti ti la kuiso ayeke kuta bua so ayeke mu maboko na kuta bua ti bonga su Aurelio Gazira. Pikango patara ti lo na destin de bonheur wili konso asara tambula ti kusala na mbageni ka lo ti sa akuta zo ti kodro ti pika patara na atrogutumba ti azande ani pigbe ti tene ayapu tënë ti kiringo ti siriri na ya ti gba tani na mbage ti ombomu.
2: Monseigneur Aurelio Gazira mbi barala.
3: Barala.
2: Na nzeti folondiki sosi ya ombeni bumbi ti awa sepela ngo nzapa agolani na sese ti zembio ti tene apika patara na azande ani pigbe ti tene ala zima mboko na ndo ti sous-préfet ti bambu ti kumba njai nga na azo ota sosi lani ala zima mboko na ndo ti ala na lango baliuse na miombe ti nze ti kakauka so lani si ya on gba ti anze na peko ni laso azo sosi azima mboko na ndo ti ala so angbala kue gi na mamboko ti akage so ti fa so médiation ti ala so ayeke mbeni échec la paix.
3: Eke échec ayeke échec ape lani egue gi tënë ti ye ni ape me egue mbirimbiri ti ye causé na ajo ni na mara ti ajo ndende amasika awali akota zo aautorité ti ye nzemio na ti obonga lani ewara pasanga ti causé na ambeni ajo ti akage e hunda ti tene ala zia otage ni ala libéré ala me nda ti gwengo ti ye ayeke mbirimbiri ti tene e pika li so ajo ni aye da ti tene ama tënë ti mbage na mbage si kodro ni alingbi ti kaï alingbi ti dekete li situation aga nzoni kue ape me quand même aye so amu lege ti tene a déplacé so ayeke par exemple lani na site ti mission catholique na zemio akiri na kodro ti ala kue awe.
2: Me na lege ti asango so si wara ala so yeke na ti bongbi ti azande ani kpigbe ahunda zingo yanga ti mbeni pikango patara na akota si kodro laso na bango ndo ti ala est ce que dialogue so ayeke na ngeri ngangu mingi ti sara si vraiment siriri alingbi ti kiri na ya ti ombomu.
3: Lege ti wara sirire ahongi na mbage ti dialogue okue awe ayeke ngangu me il faut que ajo ni mbage na mbage aduti ama nda ti ye so ti gouvernement na ti ajo ni si agi lege ti répondre lani akage apose mbeni question na gouvernement par exemple na ndö ti ajo so amu ala na gendarmerie wara russe si ague na ni na ala na bangi e asi na fade so ade wara réponse ape libération ti apréfète ayeke nzoni me il faut que gouvernement nga lo sala effort ti lo tënë tënë polele si ti tene ajo ni ahinga mbi ti ala desi e gi na mbeni ajo so ayeke na vrai nzala ti pika li soro ti gi siriri ambeni ajo so apemba na ya ni lege oko ti wara siriri ayeke gi dialogue oko il faut que duti e tara ti matere ma nda ti atënë ti zo ndende ti tene lingbi ti wara mbeni solution e depuis ngu oko so e tënë tënë solution ayeke gi dialogue na développement pikango patara na lekengo ye ambeni kodro so na mbage ti zemio obo asala presque ngu baluse so amachine atouché lege ape déjà gango ni na banga su ayeke ngangu mingi banga su zemio banga su obo mbeni camion ahunda nze oko tonga so ae nzoni ape ayeke possible ape ngere ti aye ayeke cher alingbi ape mbeni sake ti sima na zemio ahong saki balusho na oku bale oku tonga so ayeke ngangu ye ni abloke aye ni kue
2: na ya ti akita kodro so ayeke na tere ti zemio nga na banga su awabe afrika so ayeke na mbage ge ayeke kasa mingi tënë ti insécurité so ala ba ti ala tene aturugutumba ti LRI na ya ti akita kodro ni ata so si atoko aturugu ti sedu ti afaka na mbage ge me tongana ye si aLRI so akiri andaka afaka ayeke ge
3: LRA ayeke lani ge asi na gangu ti seleka à peu près e ala sara ba ti sioni ye mu amolenge abata ala ngu mingi tonga so abuba vraiment hingo ti ala na lege ti angangu ye so afa na ala fa oblige ala ti sara ni kiringo ti LRA ni ayeke grave mbeni yeso gouvernement a jokwe limiti ziani ya bete ni zisoto na mu plase ni vreman ake buba beti kodroni. Fadeso mo mu lege ti rafaiti gwe na zemio tangati lege 80 km ti si na zemio a kodrokwe zo oko ake dape, ake vid. Donc ti ba yeni tonga so a ke veni yeso a so betie il faut que e ba ti tene un bon mot e surtout un bon mot a neni tonga na mbage ti kodro a zande a nipi be a unda fa de so ti tene a le kembeni e tati alan de pepe l'ani son bigue zemio nan zete fevrier Kojo Yesu ajouti zemio atene nambi, Kojo Yesu ajouti obo atene nambi, atene singila kota bo atene so moga tiba awa be Afrika ti obo ti zemio. So ke na beti ajo, il faut pas ke ajo ni a melange yeni, a accuse yeni ti tene a salanzala ti salameni kodro, ke ni la pe. E ke situasyon ti developement ti kodro ni, so a salasi, a cause bati problème na négative sécurité
2: mais na dawati a paleti sécurité ngana ti mungo mamboko wala humanitaire so kusala tinye la si dans a pas catholique ay ke sara na mbage ti lokiti tene le soutenir a zo sosia wa rapali na tretia la so
3: on na mbage ezil yanga dati paroistie na jokwe so ko juye so esalani e merci ngana a boati zemio obosu sala kusala mingi na lingi ni e warangam beni maboko na bageti beni ambasati Republika Ceka na so a mulegi na eti tene evo kobe evo kumbati igen na yeti ekol si e kambini na ajoni eti tene ajoni a limiti kiri na kodrotial e yeni a muma boko na imingi me yeni a kengam beni kota yete ni so kojo ti tene to kwa kumbani kala ni kete kojo ajuti abimbe ni kamion usse na ayeti ed humanitaire na 23 km ti zemio ni la si sala si to kwa ton ayeti to kwa yenika a gangangu kete
2: Monseigneur Auré le Gazira na bango duchala ayen la ki prioritaire ti tene asara si tene ti seduti akiri na ti koloti zemio bambuchi ngana ti ombomu kwe
3: bon un gouvernement ki sala yeti loa ki na janda ti loa ki timbiti tene na loa pe me ye so tene tene na ndoti bomu e ombomu depi ke aye use dialogue na development pikango patara na le kengo ye ome a komase na mbage ti lege ti gwe na deba ay ke aye so a peti zi lege ti tene sire reaga
2: Monseigneur Aurelio Gazera, mimo la singila.
3: Singila minge.
1: Igunda la sokwe a soro da fono non de keluka tite na ma na a la oko oko. Bili mili ti la kuiso iten na la singila sosi. A la soro ni tite na ma kwa singa tia bumbi sosi ake na gbeti li ta pepe. Ngana a bumbi sosi ake mu maboko nazo. Isambela na la nzoni la kui kwa singa tite la so a luti geton so. Ike warande terena ati meni fini kwa singa ninde.

0: mbambara tout d'affolant non de kiluka et puis gengbo gasu siki gochima asangoji nda posu na katika dron na katika Chris roi Jordan Badengbe. Jordan Ibarala.
1: Ibarala Stevenson Herbin wa Loi Barazo Kwenga nzoni matanga ji IL Kibir na Amisi ni tiko tibi Afrika kwe izi angati ya sango soko juni na sango matanga chita paski so inga iringa na iriti IL Kibir na kodo tibi Afrika warando dunia mubimbanga kembeni pimbalango ti Amisi ni msusela kisani na tegati sacrifice ti mbeni tabatonga sugi na kodo tibi Afrika na hachimini mungo yanga susia bagi gibiri nguru bia fatene ya kembeni lango susia deklarini tonga na firishu minga susia ki futani pepe na ndu ti kodo ti Afrika kwenga na sango matanga su kinga birisi losu e kina ndu ti bumbi ti amisibili kodo ti Afrika se siska Abdoulaye Wasiligi atisa amisili minga na a wa mabikwa chitene ala apika patra na popo chala yeki malu na singa ti Bolivis Masambaya
2: mitombela viunda na ita chimbia musulman na musulman kwe tile jasi emuwa kondeme suti tile ikpengba lengo songo na popo tie me usi egivsa pepe titene esambela mingi esambela tenti kodro tie esambela tenti autorite tie it sambela tene ti iwani ase wati inga titene ekwe nzapa abataye ya kpengba ye e nalosa titene ingbala kwe awa mabe bi munga legi oko titene bi unda na ita titene ala gwe na popo tie e sara songo tie so aira tene visit gwe moba ita timo ata songo zwa kena popo timo nalo gwe moba ralo na legi ti pardon e mu maboko na ita so ye achara ikangi anyama so ifaso na voisin tie na azo so si ye aondo chala la ko ala wara titene ala tenya mape mena lango ti kekereke wade ala wara legi ti tenyama nangia
1: Aki fadi imam Abdoulaye Wasiligi so yiki mbukunzi ti bumbi cha misilmi ti koto tibi Afrika sundo inaki sisiska gana mbagi ye yiki wakusala tibendo tigigi Aristide nononsi sulo bate na chinja chazo na koto tibi Afrika sibi ilo fapukuchu kusala chilo susi usala na yati militambla sila ngobalako na yati kodroni na mangolo lufatene ata ati susi ya kongonja chazo ataratitene ya maikete ambini ya kwali angbala kuchitene kiri tene na nisi alimbiti tene abatanene chinja chazo na koto tibi Afrika kitenye sosi bilo tene na chingo na awa gusenga na kwalati bongi kimalu na singa tisabina la risana ilo
3: malgré ces avancées que j'ai relevées plus haut,
4: attendre une poussière à soi bagigi, ton antisem est né dans tous les cas. Tenetin diati né neti azu, aiki na pali, na chami na ndoti kodroni. Aiki asarangoti ngangu swang bala kui, na chami na kodro swa aiki na maka, na kodro sese diti ad, mbrimbri swa aiki na gbi. Bembengondo diti turu kutumba ti ipisi, amurengi ti kodro ang bala kuti wara, aiti ngangu, mungu ina mabuku chala, ngakpe ngondo chala ti guna mi nando, sa aiki sarangangu, na antiati né neti zu. Ndali chala susi aiki sarak pali su, ale aiki sarang ngasi baliti se duti ya kibagigi simbitu wa ikina vete ya mulinge ti kodro nganda licha sangu suwa fasu aturu kutumba ikilina hacha kodro na piku ti tere haikiala ti kodro sese ti sudan nganda lusu ya kisara kusara na hacha ndozo siya ikina ngangu pepe abu misuku ya limbiti kipi anti ya soa ba teneti neneti ya zuna ndoduni ya mubimba nga na teneti mungo mabuku na azu
1: nganda mbagi na buku chamina kita lango susi ya fatena lukui nga silu zingo wa iki elkana figi ndesi ya fatena tene suni tenene ya iki tatene pepe na pokuti sosi kwa chazo atentene na ndochi ya kwa nda tera ya iki ndo kwa chela polusi kwa sibi Afrika ya seza mbako bigi na ndochi lo wa fatene lwa losara yeti kiriki tene losara sibulu ulu wa bagi na kwa sibi Afrika sango ti martinia ude
5: tene ti kiringo ti elkana fegende na la poso so aga na iti njima nga na iti bongoli na popo ti awabe Afrika sosi ya kina bagi ti gubongo sosi ya kina ti bava ko usho ti bata ti bongi afaswa tene elkana kui ilani na ngusa kusiwe balako na ndoni miyombe na lege ti nda uti legi lasi alulo na bagi ti panba oko sosi ya kina pika 14 lege ti damara so asara laso ngu miyombe awe me laso lufaso ayke tene ti wataka ayke tene sosi ala sosi ya ke nduru na tereti ase wati ta vre elkana si azate Nesu na yangati mbili aiki mamani.
6: Merchi mengi elkanani la abambi na plasu kwa atene mbili pagi. Menge chini so aperde siya babake tena londo agufaso kana trange nika atene exate mombi pagi menge chani. Goton so sefo ke mbi gumbu wabate mbi tena lomer nika avon. Bezi tene atene na radio atene bake mbi kui simbi zingwa pe. Meru kwa tambe atene neji tene radio amana pe. Mbampe eske tenzo ala tenzo mba kikire ke tungana ita amani agande problem. Mbate kabo. bonina eda pe titene ki ni sa tonzo tene bigombo wa menjoni place bigambi edini biba ki na tene sumbi tene ko joso aki anda ba ki mbia pe bikuya pe zonandi
5: na unda ngotene lo souci lo keta babati el kanafe gende afaso atene yeso on dungoli tini no ki tourne le tini ti unda wal tini ti fa mbili mbili ta mulenge tini regita sango so iwara Christopher de Congo aiki wabe Africa ti bageti mobile mulenge tini njwa jida Nicolas ti ala souci akena do kwa pulu souci azama mboko ndoti el kana afaso atene ala ngbala kwa ti bimendo ndoti atene so ngati gitinga tatene mbili mbili souci agati ndembe so pikango patara na popoti asiwa ngasi azo mingi aiki unda terati ala ndoti tene so
1: aiki fadi Martin Yaudi nando da fonte ki duka ngana mbagi aiki ndukwa ti do anti gbata ti bosi aiki tena tirina a ginza ti leta souci aiki onki ki na mbagi ti chantier ministre aiki ya igna tena Moscou RCA so aiki na ya ti sous préfecture ti babwa kota zo ti bwa na mbagi kasi agwe nenga so ndoti onti tena za mi ndukwa ti do na mbagi kati tena sa kusala na terati société do kuzu souci le ki sa kusala ti ekonomi mingi ngana aiki tena ya munga sanga si ya kusala ti ekonomi ya mai na mbagi kasa ngo ti priva ho de gle kwanga
7: Zango na sese polele ndokwa ti duanso atambula na gwetile ti kota komanda ti nana mambere ndokwa so ake ti kpimba kusala ti leta na ya ti kodro ti Moscou RCA so aingani na leke ti sarango akpimba kusala ti ekonomi ima Mirabel Rita Saravenda kota komanda ti nana mambere
8: I gam ti tene I installe autorité ti eta banga ti ya Moscou RCA la so aga kota kodro la so awe vu proximité ti ina frontière il faut protéger frontière ti aussi aye ti kirikiri ape ti linda aussi lila la so igana ala ti doa na popochala yeso bi unda na ala agite ala collaborer na service iga ti zani so
7: ti ali o gargam bature wainda ti ndokwa ti doa kuzu zama sise ndokwa ti leta na ndoti chantier Moscou RCA a muma mboko mingi ten ti nzoni tambulango ti kusala
9: vraiment il remercie gouvernement ti kodro ti lani so kodro so turukwa e gape ila mi gwe e pikali ti mingi police aga gendarmerie aga le ga encore mi ba legeni mi pikali ti mi mitene bon madame préfet lo ga lo ba legeni lo installé na ya douane la mama ni aga za douane na ge a zera mi soni kozo geso gba ti azo aige abrakera aida aya aida azo apeti sigi na pata ti alape ama depi eta atoka zo geso asara enang fati so imati so encore ape
7: singo so ando kwa mingi ti leta atondanti sara kusala na ndo ti chantier doa kuzu moi kwara ando kwa ti gendarmerie ti polisu na ando kwa ti atrugo ti Afrika tongana faka police minière nga nando kwa ti douane tongonda ti kusala ti ando kwa ti leta so afa nzoni be ti akuta osi kodro ti kirina ngango ti leta na ando kwa so si kusala ti gingo mosor ti beti sese aike da aike fa de priva Rodrigue Lekpanga na kiringo na sese ti Moscou RCA da fonono ndeke luka
1: sango na kodro ndimi na kodro se ti bine aike ambina ndu ti atu ti kodro ni use tonga so si amini azo agwa pika ngomi na ndoni ti lona na bigo akwa ti sina biko se sa ndu ti on aike mbumbi na kuku kwa luso ya kina katika ti kodro ni na kodro ti buo kina faso na legi cha sango na fatene atu ti kodro ni use tonga so si ya wakwa na ngoi so si ya la kipika ngomi na ndu ti so si agade na sasyoni na la akpale so abagi gi na ngoi nga so si kete lango na poko ti so si gbia ti kodro wara fini gbia ti kodro ni so aike romia de wadayi a debayanga ti ti tene luga gbia ti kodro ni a de ti ndembe so atogo ti kodro se ti bine atente na ndu ti akpale so si ya lo ndu ti tene abagi gi so pepe sango ti awankuru ndembo ti nzangi aeke abamara ti gba so bongi so ngu ti ala yeke na gbe ti ngu bala kue na miombe ti awalinga na ti akoli si ala yeke gue ti ndembe so na kodro na gbata ti malabu so ayeke na guinée équatoriale ti tene ala kokapa na ya ti ambeni andembo so si ayeke mu lege ni ala ti tene ala gue na faux basket ti angu ti ala ye ti fa na ala andembo so ayeke ti zone 4 la si ayeke tondani kekereke ti tene ahunzi ande na lango osho ti nze ti fondo so ayeke ga na ya ti hinga okotonga so abamara ayeke gue ti tene ala tarakate ti ala ti tene ala konga kapa na ya ti ndembo ti afaux basket ni so ayeke ga na mbage ti awali ni ala yeke taranga kate ti tene ala kiri ti tene ala pika ndembo na poko ti agba ti angu so si ala pika ni pepe tere ti tene so yeke ma patrick anisi mige milabi so ayeke mokonzi ti ndokua fédération ti basketball yeke na singa ti na temps de saint stéphane engombe
10: compétition so amolenge ti kodro be Afrika ye ti guda ayeke ya si tungu ti akete kate e ba ngu mingi amolenge ti wali ague na compétition ape na tongana e bongbi ala asara nze oko na ndöni e ba azo kue so aga yeke ba ma déteste ti ala ayeke rendre compte que amélioration ayeke da ni la e leke ti tene ala gue si na ya ti regroupement so ma wani ayeke ti so kodro ti ane ayeke na kpale ti nginza mingi asara si ambeni aye so e doit ti sara jusqu'à présent e sara ape gingo be ayeke da e yeke na mulingeti koli bala konandoni osio amulingeti wali bala konandoni oku inala ici na Yaoundé ala sara test IRM amulingeti tikoli aliati clinique so ala passer test ni kwawe azuti clinique na yida na iti sara niko joni me ala tena akititene ifutangizana wa sifade ala signa ya resultani donc na pokoti so ifu amulingeti yasi tena tiko joni dembo tala kitingu ala na amulingeti kodroti Guinée Equatorial akijuti na match d'ouverture na le 28 iba atangata kodro kwe asika we me kodro tiani ambala kona lege imbati pika limbege na bege na mbiba lege susi amulenge so mube tiala na yati leke ngoteresu igi kujundo so iglisani titene azo akomaseti ma teneti ndembuti zangi na kodro tiani na kodro waninga.
1: Aonzi tonga sawa sanguti kiri singida na sawa tufekwa si amani ni ale kiwande tegena gunga nyumbete nchamina sanguni Stevenson Herbert Walo a kusala na kiri nala.
0: Musinga mina la Christ roi Jordan Badengbe ndali tiando sanguti yanga chi kotondo da fana onde ke luka munga singa mbamba na penzeni balako ibunga singa mina sosten na Mikhailov Zuneta.
11: Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
12: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
11: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
12: Ala zia a anda la pepe. Ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango.
11: Stop atene. Mbeni fialo si da fono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na coopération suisse.

na bumi maki international zi bangwambi so dirina manyasi wa terena kotara bozi boziana na bumbi kilo anti choc ba bokilo ti ba rappellement mingi bokilo merci nyaki na bakti.

0: la so bien mon bébé qui sera matin gachi tabas qui songa inga irini na aid el kibir ton gasso si a kemeni ping matin gachi amislimi si a sanga ni akoto tibi afrika na a chiko doni gya akoto chiko doa si gina bini mungo yanga viri so la fatene la so so a ki feri azo a ki sa kusa la pepe gati ne chisa ngo matin gasso biri na a chimi chingo terena wago singa mukunzi chi ndo kwa chi amislimi sundu ina ki sisiska a chisa amislimi ngana wa mabi kwa chitene ala bumi ndo ako ngala pika patra ngana a chasa ngoso a ki ndo kwa chi duan sos ki nagbata chi belo chi buwak mbeji tene ton gasso sa iti tina chiri na angi za tili ta so a ki go kiri kiri na mba ki chion chi mine chi mousko ersi ya so a ki na chi superrektur chi babwa a ki tenji tene sosia koto si kodo na mba ki ka aza na inga so a ndo chi ombi di ndo kwa chi duan na mba ki ka chitene a bembendo na ndo chi a kusala so a baten chi konumi na mba ki ka sangu na koto wande mbrumu na koto si chi bine a ki amina ndo chi a trugu se ton gasso si chi londo na biko ako tisi na biko se so a ndo chi ombi na zwa kwa pika ngome na ndo ni sa legi cha sangu so a fatene a pika ngome so a sa si a trugu chi kodo si se chi bine u shu ton gasso a wa kwanga a kwa li so a ba gigi ya ngo isu si bifini bia chi kodo na debe anga chi uchi tene lo ga bia chi kodo sangu cha wango ndembo chi gere kangu chuen chi duni a chi afrika a chi a sungu cha angwa na bichungu barako na mwamba ton gasso a u se nda mwondangia ni sa ke ba gigi ke kire ke na ngonga uku egypte a ke chimi na tanzani si na ngonga miambe chi la kui kodo so a le ke ane mwoni maroka ke chimi na senegal Aunzi tonga sawa ndwa sanguchi Stevenson Herbin Walo akusala na kianala.
1: Imu singira mi ala Kristo wa Jordan na badeng benalti ndwa sanguswala na tivunga na dawang awa bango dafana no ndeke luka manto su tefanani ha itu vandani lega ko iga lega ko bon yekira nga lega ko bon c'est sûr et certain iga pa mais yekira na kapatanga biti tonso so iki guda so bon fadi andra pitene amusu ni mi ala pika singa tene kwa mala vena mu zone matanga na mbawe mais sun to komana ga melange hein mo ki sont de mo ki musulu mo ki musulu ma po mo ki chrétien wa mo ti mu zone matanga ti tabaski na mena musu ni sumu ingala mo ti pika singa mais musu ni ko pika singa aussi mais ina guna ti ordre mo sumu pika singa mingi mingi il faut mon pika singa avec précision tu fa mon mon zone matanga tabaski na zoa si wati mon solo ki musulu me yara kamarat mo ki zoa tonso bon il na kapanga ngombini bina singa ala irmi stevenson herbin walo ki mon singa singa ou c'est 75 93 33 33 72 29 52 52

0: Oui, Ghana, la chi batango se du chichi ya chikoto lege oko na forum local chi batango nene chi njacha zo chubonga su si ala fa poko chi atondo su ala va tene tene chi batango nene chi njacha zo wala kusala chi akapati sorongo azo agwenzuni na chi bata chubonga su na bagi na peko chi su si lufa lutene ni zingo na kwa el kanna fi gende ye da tene venela ni tene na azo su na ve igi chi lo eke Christopher de Congo lutene lo andazo lutene ni wala kwa nangusa kusanumba ako na miombe na chinda uchi lege si aluni na chi vakati kpangba ako na bagi chipika 14 na lege chi damarala si ingu miombe na poko nini zingo na kwa na peko chi atene susi ya zwa bana ndu gwenda tengala sa atene nda mingi agwoto lecha tu ugu chi pulu susi ala irilo chi tena malu a eke tonga susi ya bate na isu tulu tene eke givene si aguna la dawati mga ngandali chwa bate ne lugana ulu na chi kodonga lu eke zo susi lu eke tene vene mingi namba ge chibene la haiki ando chichatu ugu use chibene ni kasi amene azu wago na chiri na ndo chala na langu balusu no kutina langu balusu no mene chizi zesibila usu eke da mumbri na ya chikete kondo chukuru kwa lu suwa eke na makachibo ke na fasu na lege za tondo ni kaya fatene ya tu ugu chibene usho si ya warakwa na ya chichi nga usu si ya si na pekoti su si asoro biya chikondo ni ka homyalde wadayi nebo chigere nkan chi ala su eke na bichi ngu balako na mwa mwa nda mundangi ya chi ama na kusuwe ke tuande giki kereke Egypte ya kechimi na Tanzania na mungo meneche la kui si Maroc ya kewarchi lo Senegal na munga gumba ya chibi alu tutonswa ndo rasa nkuchi ya chimi nga balako na kwa chinda presu ya ki singila na natuwa da chupo si amani
1: ici planète Tchatcho. Merci beaucoup à vous, Eda Letine Diko, pour ce point d'actualité.

0: si na mango ala sa ora kunga so ayapu wande pasi chala ndal tusi ale ki na yachi pali mingi. Na bagye eke meni ndo kusala so eke baku ndo nando tenchi nga maso chikbe ti sese so eke global meaning si ya yichi mu maboko na wabe Afrika so eke na bagye chibabuwa mbumu na yachi kete konto komanda so eke na kwa lechungu siti nala waranzo ningu chuyongo eke tonga so sina yenga so on ala zina la yanga chidomo yon use na bagye nika eke meni nzo ni pupusia ni bichi ya ala ndal tusi kbali chungu a onga ngu tiara nemo chinzangi eke tuyane gike keke na bagye chisontro Martin Kokosi eke ziyanga tlango kuchi gangu walubi na chili chibongi andembo use seke dushi na yachi lango chibi kekeke na mungo tashwe kochibe kombite 92 bonto eke chimi na warriors na munga oku uchila kweni gospel eke chimi julu la New Tech University andora sango chibe kombite na luchi tonga soe ki singila na tufada chukusi ya mai
1: singla mingi na leda lo sindiko na soso a soro da flan de kilo ka ki manan to so le keda de fedeso e ki na tanga sa kusa na le kiti a petiti a matanga ti dungo we sa tanga sa kusa la ki na le kiti a kuzu ka pati a to kwa
2: Radio Ndekiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekiluka, d'afonon d'ici, Ngana Simaingo.

Borna Bozu, na Berbera Tibosango, na Boda na Boali, na Damarana Sibut, na Poso la Dassalama da Flan de Kiluka, na Matanga Tita Baskinala, na Matanga Tirnala Augustin, na Matanga Tidunganala, na Matanga Timaria, na Beni, oh la la, sa matanga ndendende sa matanga chikwa cha famille ngochi na ligocha la kwa ndisombe na tina chala enti ngocha famille so nga bi convite penze ni bala kona ko na te fadi ko be wa menade ala iku nya gara ko be chai une fois ça va passer ça va aller on ko ipusu Ramina Katami and Gizuna Yanga doesn't be on a tope. Sanga Badi Sanimichan. I'm Beniso, Mamma, Yajo, Merda, Mamma Nimpana.

0: Chaliki, Radio de Keluka, La Pointe de Runa.
1: Petite fille, tu maries, ton aimant Mazokoso, que tu es un motéraoué. Kuzo kapa use kapa mishitene ti ato kwa ti poko ti biko mbite so na ngati mzu franje na ti sangwa onwe amina kusala ki wala kwe ndo ade ndo ane nando bata ti bangile kwa to ti bi afrika amina bata la sunga ngundo a chauffeur amina bata ngwa pika da ngwa ki minase mda ambinda leti ndo zu

tangase to kafe disu na ngati kotrona da fnon de kiloka to kana bitile ti ege ake na ireti to kana bitile ti ake na ireti a siwa chutungai to ngana alama to kasoba mwenye chala chetunga ya chancelvis wa glisambine nize use awaralo sile kinandoti mokunzi iti vakati ya chancelerti danzi peka vena leke si damara kangbine nize use la mwenye suwa eka lote yiru wabatu laki modeste irati mamatu laki judith ya lukinangu miyambi kete mwenye ti wali asara likilo na pete le pantalon jean bleu si lo yu mbini ndozu bongo na andoni papa na gerati lo su ake papa ti nzoko tingu ngunja si azo sa tinga tena ndo chumu ningesu wala chumu sikia na yanga da chasewa alimbi ala kugina donzi na peka vena legi si wali mbomboe na chansolerti donzi na ndo chumu mokunditi vakanika redala mwomu ningi chanselvi tutonga isi kia la yanga da to asope alimbi si gusi ba pakara mandaka Jean Bertrand na Pikango a Molongo Pikango Singa na a Molongo Sou aki 72 16 24 60 74 54 34 44 Ikapko Molongo Sou 74 54 30 44 voilà 75 94 23 83

0: Bonjour la Hervé, na bakati kwetene 1. Na wa va commencer si bonila. Allô Hervé Ibarala.
1: Ibarala ndi Ursula.
0: Ursula la po Ursula utera lo laso.
1: Anila.
0: Ursula sa kwa bi lo utera lo laso. Asi tenzo matanga tabaski na zwa.
1: Ngila yitene nzoni matanga tabaski na kutungana. Jesus ka deti ikula nga tshikula ko ya ndoti ga tshinde keluka. Ngai mutoni matanga tabaski na amilunga. Ami zi makopwa kina kilometre 5.
0: Singela mingi. Barazo ti kwetene 1, kwetene 2. Ala kamingi azo bersi barala. Ambaki ti padre pio.
2: Tempo ko masaya.
0: Ambaki ti marche ti mangali barala.

0: Ni susi lo lundi undi kapati sambila chilo lumbati gi titene lo takobe tenti asiwa chilo
1: atambla pendre mingi siri vina pase sete siri suba siri vina pase o ege toki tabala na loso mmesi mingi na njapa e kimi mmesi mingi na gbezu kwa loso ndoji siri na izi jira si pendre isa yuko ki pendre ki tegi pendre so njapa la munda tene mokina nikete muna fami ati mwako mote ati
0: nyati vakati kina Fani susi ya kima matia molenge uku aduchina ndo chikondia. Silumbati diko chapele chilo. Andaka, nudimatera chilo utenti angie chiko bezo siya magu na uzu na yati agara.
2: Alhamdulillah, dambula njoni na grasi ngea pa. Angangu kete, meisa tuwe debringa kitonsa itotonga gina aso chiko dro. Chitene akwa gina ilige chako vena jimine na ika. Memu kete, kipete na mo ingo, ngere na ingangu, yeso, wil, nyama. Tu ye ngere na ingo. Kwa yeso, en litre demi alando chimi 500.
0: Mama nusu silonga kwe chimbi terena lo na chikwa vakaota lo dimatera chilo tenti angiri chiko besusi ama aguna uzu
3: matanga na tambula pendwe goipie iga ngere chiko benko josua imueme fazuzu ayiko ya monte ayiko ya monte fazuzu epi nginja kwa ya inga dabe ayini kwa ya sherzu ingo kwa ya idafu ko josua sati ingo ya nanduchi 5,000 mefasu ingo ya monte juka nanduchi 9,000 kwa inga nguwa
0: Matanga chita baski ya kimini matanga susi amina mizlimi ala mungi tene ala gui ala ba asi wati ala akitapa ndichi bashiru ako chala susi ya langu nati vakati ya lua
4: Matanga na tambla pendre mingi nikine zingo na ndapwe na epigo na moskega yusufa kukina guti nyamani mba kiti na prepare kiti na fami agata ikuwa premiji ikuwa fami ikuwa kamara
0: Matanga tita baski susa irini aid el kibir akimini matanga susi ya sepila nina ndochi dunia mobimba kwe akimini ngwe susi mingi ti amizlimi ya muni chitene ala pingwa songo na puputi ala
5: Singila na ala Bolivis Masambai na ngo iti matangaso mokunditi kota kundu ta misilimi ti Bay Africa Abdoulaye Waselege atisa biri amisilimi ingana akretien koti tene ala kpingba lingo songo na lege ti pikango kwatara lango ti laso ngurubi atene akiferie me afutani pepe na Bay Africa kwe amisilimi ti Bay Africa tona mbate ala ti dunia mubimba tatene ala ngwati sara matanga ti tabaski na pasaniso amuna bumbiso akimuwa mboko na zone ati pale humanity First, mu ayamati bagara ngana titaba na ambina sewati misilimi so ala ikina yata kwale kite na yati agba vaka gumba yati bangi akimini mungu mamboko sa muna la lege titene matangani ayapu nala Muhammad Amin so akimisioner na ndokwati Humanity First na Bay Africa atene tene nandoni na singati Emmanuel Sambolifis
6: akini yati njia ti Islam titene shak tabasi Fagoti anyama titene zara sacrifice na azo gyalsi community ti akwa pena a peuple kwe bon abagara so ake badusho na usho epi ataba ake badusho I kambe ni ne ata localité ton so ala ka bagé na bambari akitikitikita kodro so iza kunduda ake umene epi na grimari ake ako na dekwa ako na damara a kitikiti village ni ako ota suite kwa aida na begwa ake omene na bangige ake balako na use na boire ake usho a localité na kusho na berberati a localité na kuse na mbaiki ake uku na boli ake use so ungoni kwa aga balusho na use ake kita kunso ito ando suto ito kwa abagara na atabada tina afagoni amuna azura
5: Loswa la londoti ma gotilo aike demele ya yaso ake mukonditi bumbiti humanity first. Ake mbeni kundu so si ake ba teneti andiati azo ngana liberte fondamental so a zingba mingi teneti kpengo ndiati azo nango iti sorongo akutazo chikodo na batati bangaso ataso ambina ye atambula lani na ligini pepe ake bango ndoso asigigigi na ingaso a on nango iti mene pikango patara na abumbi so ake nagbeti leta pepe na aturugu iti batango seduti nga aike gina Lege sosi ala tene yena batati bangasolani atambula na legini ima Anik Claudia Tazu Dungoida so aike use ko mokonzi ti bumbi niso leke na singati Jean Balipio.
7: division tu droit de l'homme ti miniskaso amuna ilege na mungo maboko tulosi iga na bata ti bangaso ti sara kusala na ndoti processus électoral. Objectif n'y a que tu tenais, il y recensait à quatre violations du droit de l'homme avant, pendant et après les élections.

ndembesungba ngila kona ngombe ti kondro to sando da fond de kilo ka ngombe so koti muna sando da kite kondro ti ndo ti bondo bo bondo pombi ti tena aso sa ke maina bagati bondo po si bara la mangonde kilo ka avancer to to yeke.

0: Abashai na gobongo barasima.
1: Ibarala kama bon fête ngana langama.
0: Ah bon fête sina litalaka.
1: Ah merci. Ile kimala kina sentiment la so beti kwa nangia.
0: Beti aussi aussi akina ngia to sotinga so la pika singa ti fanga ti beti la. Matanga ka to.
1: A passenjoni fare go fare moske ki nanga da ipi ai kwa passenjoni.
0: Mm, merci mi so za gali da kambi wa radio.
1: Lila, imango ni deja la wa radio.
0: Baite bon fête nanzo.
1: Biti mu bon fête ko joni na umargoni na angati jisinga zula kwelo kumuna iwango uteni ni muna Bashir na Bandoro utani ni muna Abigo na mbege 5 kiloka itini muna na Madame Zimbi TV na mbege tikasai tangana la na angati jisinga
0: ndekiluka barala kama mangolo
1: merci merci merci.

balola terre ti monso lo baka lo tenengi lo baka lo tenengi bon yigo ton so yeke ti undi na ti kwa singa wala kupa la kusa titi la so toton zi bongo ti desosi zini si.

0: nitia la kigibete la fanati. Fadi kunda kitoto fani utala kiberete niti dendara showbiz. Simo Pierre, Simo Pierre, Dana Tenesu.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Ibarazo koshe kema dafonono ndeke luka na ati kwa singa swa ombiri inala iba ha, kusala susi ala so aike sara labi ha, ala aike sara kozuni na akapatia mandango icha landende melasu na ati utakapa ati kwa singa mba itibe Afrika na pekoti kangungo amapia nyesi aike sinye nga tunga na nyesi aike zairi nanduti alasu aike ga alabi aike mamatene ti utakapa ti kwa singa mba itibe Afrika ti yengasu.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutaraza vimi mbili iso ke ginda chayi na sinda gichi bongi ya singa giawe timu maboko na mbinati kwa singa ni za vimi mbili Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis mbi baranga azuwa iteneti dafonono ndeke luka.
7: Yenga use na pikochi kangbingwa mapia wala apany nyela ike simbrimbrinye.
8: Singila, panyi suwa la lolite nengoni mbi kine mpadi ya ke a poroti keke susi apare. Soa ke na teresia molenge su tonala liatingu ndawe ala ke mua poroti keke su ala ke pika ningbi awoko si agato wana bongo si ala ke yu wanga na tani su a munju bon bongo de ti gape ben koma ke a kutum ya mulege ti tene ndumbutia lani ala kanga ndumbutia lani si ala ke pika a poroti keke su si ala ke yu e tongana ala yu ayeni su kwawe yenga usena pokoni ake gamina susi ake mwande yanga nala titene ala ga na kodro gango chala na kodro ni ake tambula tongonenye mokeba ala ke mu kete likongo chala ala ke mu yesu aira tene buklie mbi inga komambi piti tene teni tene pokoni na a wa mango yape e donk a masekasu ake mandala bibiani ala ke mu buklie chala su na boko tiwali si ala mu kete likongo chala si na ngoi so ndo atonda ki vukongoni na bia na yanga na ngo ala ke mulege si ala ga na kodro e na singo tiala na kodro ala ke liati kodro ni pepe ala ke ngba na pokoti dati gamina nisu donc ala onde tere tiala na pokoti bouclier tiala si ala ke era biani me moke mago tiala me moke ba ala pepe e ndoso nina solo na gamina ni ake sara kwa maboko na maboko loke tumbila na ama mati amo lengeni ke ba amo lenge tiala aga me ama mani soa ke gaso kom amo lengeni a onde tere na pokoti a buklie ni ala arribiti tene a bale ti amo lengeni pepe bangatiso ndo avuko e useni ala ke na pokoti a buklie ni bango ala ake ngangu me kom ala ke ibia loke ba mama oko oko ake sara ngangu tigi tinga goti molenge tilu so talo inga ke baso goti Emmanuel Sambolila donc molenge timbianga ba ke ayeni tungosu e alangba ka gina pokoti danika ala ke ebia e ndoso aparentia la ake pusu na tereti mama tiala si ake ketea kobe su si baba mama leke amu amuna apareni si ala muni ala kiri na yati kandu tiala gina bi na bia na yanga na ngonga na mbigi si ala kiri na yati bada tiala wa kandu tiala e tongana ala si na yati kandu nyawe tonandua a biani ala ke mulege ala bi na gamina ala ke mulege ala ke li na yati ngonda ti ba tongane nye si ala go ginyama e ala ke goti lango kwa pe apeti sara yinga oko uyinga use tigingo nyama itona ala fa nyama ni si langunya unja we ala ke kiri na nyama ni na yati kandu tialani itona la si na anyamanyawe anyamanyake mingi mokeba ake muni atoni e ake tisa a koli tikodroka so asara labi titene alaga si alate kobenisu e kobenisu ala irini atene ndinko ake tona iti salti ti maboko ti ala ndinko na ngati baya atene salti ti maboko ti mongoma osukula maboko ti mawe don mozi salti ni awe aire atene ndinko u ala irini osi atene bikirandar na yanga ti baya karala na ala sukula maboko ti ala we e fango nyama so ala faso akatonga na sukula ngoma maboko e anyama ni so ala faso ala doati teni pepe e tonga na a zoso asara la binyawe si ala ga na yati kani deke ala li na yati kani si ala ba nyama ni moke ba a molengeti la bini ala kekpe ambeni akago onde tere na yati ngunda e ambeni alango na sese a onde lechala si akutazo ni ngunda me ngbangati nye si ala fa nyama so zola muna la yanga titene ala fa nyama so akanga ligi tina afanya mani mengbangati ni alago fani tongoso. E ake sara brimad na tere tiala itona tekobe ni aunjawe gi oko ala su akasanizu lasi akiri a bikongo nandusi ya molengeni si ala muligi ala kiri na kodro. E tapati ndinko nisu wala sukulango maboko su suwa ili bikirandar nisu na yangati bayakara a kai kapa mbele oko kapa ti fangoye na a molenge ti labi.
7: Me zavye mbembele nangwe ti mandango ye so iba aikeza iri ti alabi nandu ti a molenge so ike manda ye mengbanga ti nyesi aikeza iri so
8: mbi kiri ni muna la singila mungo ere na ya ti labi ake mbeni kude so si ala so alugunda ti labi a inga ndani e ake mu ere na azoni kirikiri pepe ndati ireni akengada ndati ireni akengada e na yatia ireni so ake musu moke bayi so amunjaya tene hierarchi akena yani ambena ireni ake muni alimbi na nguso zoni aekenani e ake munga ireni alimbi nga na kode so si zoni ake manda na yeka moinga na yati mandango yeni amolenge ni akena façon sosi ala ke maya tia yeni moke bambe ni molenge lo yapu mingi moto ka lo iyo lugulu kirawa ambe linga osi ala ke na mbetu ape e na tan sosi asala formation ni a unjawe akota zoni a inga ke bazo tongaso apeti mu ere tongaso amunalo zo tongaso apeti mu ere tongaso amunalo e tongaso moke ba na kapati fangwa yeni amena ere akela so ake uta wala miambe tongaso si ake mu na a molengeni kozo ere ni so ake mu ake nina e don a ere ni so ake mu ni ndani akela e tongana molengeni inga pe lokana ngu baloko na use si luke sara ye tongaso ake mu ere ni tongaso amunalo bangati so a inga ke ba aptitude tilo ake tongaso e don ake ba na yati formation so ala ke sara ti nje use nje uta ti gwani a iga capacité ti zo koko si ake mu a ereli ake mu a ereni si amu na zo okoko e banza tongana
7: singila mingi Xavier Mbembele ngoi swa muna enda liti utaka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yengasu a unzi ya we inala ye kukapa gike kiriki na wako mbungasu ti ba ndacha irisu si ake muni na amulengesu ake sara labi.

0: singila mingi so site na moni epasa e moki loro na pokua ti ngbonga ti ndembe so na e bon yamba uta gene ti so iri ti ayeke jefferson tinga ya bara si compagnon nzoni ngangu ma
1: bara mingi martin
0: laso mo ganga ndö ti mesa ti yebia ti zwa e tinya
1: mbi ga laso na ndö ti plateau ti ati yebia ti yanko priscille so ahinga lo mingi na iri ti josé
0: i comprend mo fa ta vrai nom e prénom ti odola ti amue lekeleke ngo la e la lo sigia mo hinga mo hinga
1: lo ga lani mi hinga
0: histoire so lani ndo bon comme to andape so e urgia ndo ni tene mingi adape mo ga yebia ti zwa mo ga ye titre tien
1: double jeu
0: tene mingi adape e ma mo